kini kisor ki bathyang daki khna jong ka MA music department jong ka ikfa university te khindiat parlok nong ngap ya kane ka department lasdang ningkong dei kong Helen Giri house nam arjar arphulai bat menta kane ka department klakio nakapor sakapor ha ka ba ka airu ya ki jingi kai jong ki regional western music batru ha ka sound production tekumta parlok nong ngap khlam da pen slam ya kapor ngin pen ngap ya phi ya kane ka jing tem sur ka ba ning kong ka ba kini ki khna kin wan ra phi ya ka ba la ai kerteng ka jing tem sur ka rilom

Wow, hadu kat nu. Ngaras ngau hun, ban ngaras ngau melung sisa, ban yu as ngau. Ki kena khamtam, jong kan heka jela ka jongi. Ki lawan syakmat, ban pen pau yela ki sap ki pong, haka put haka tem. Bat ngaras ngau kumen sisa, onda habang as ngap, ya kitu, ki jing tem sur jong kini ki kena. Teman tapat perlok nong sengap ban jam biang pat, sasha kawai ke jing tem sur ka jongki. Ngin pen sengap yepi, ya ini jing tem sur, ya kebala ai kerteng. Amoina.

0: 咁样试验下啦，个生意。对，咁大家 step 过来，个进入来又把。
1: I know the Jiruai Kebarim.
0: Hoi.
1: Jiruai Bak Provin Kalaswai.
0: Oh, hoi. Kebelarim paham deh kau tu.
1: Hoi.
0: Hoi. Jiruai Bak
1: Provin. Lama lama ai kacam drong nak kampen ker mule. Oh,
0: kamper. Hoi, kamper. Ngidon ni kata Jiruai Kebapi kua. Ah, jiruai Bak Provin Kalaswai. Kau bawa ongkup nu?
1: Laduk pasuk larit laria.
0: Oh, toh, kesel tenat kata kecil rai. Denung ta, pikwa. Oh,
1: pat baro ki staff ki betfelang bati.
0: Oh, kebele shibun ba, toh.
1: Ya, baro ki perlu ki dia i, ki baksa dia kol, kumi pila iphone, pila cisha, isu ba.
0: Oh,
1: i lari jambal banyang, i lari sumar banyang, i gris, i gris mar banyang.
0: Oh,
1: Apa
0: kira di syahadu kan tu ikan orang silong mata. Oh, tahu. Susungan kita sutenat mo. Oh.
1: Nasa i balik koi i balik golf i rejoice i batis kembali ngap.
0: Oh.
1: Poleng i balik polong i balik kongla i balik syadap i balik Christ i kong ice di kong fit i kong sun i anisha na po mau kedok.
0: Oh.
1: I balik arbla na mau plang i balik happy tu buat orang strong. Iba ang batiang ng pariyong. But paro iba siya ang program mo tayo kasi pikang mula.
0: Hoy, layabun pa mo. Ta, ta, nga sa tanat siya buon mga iba niya kren ba't pi, ba't nga niya sap no, ikan niya kaching ruwa, iba pikwa, laduk lasuk da iba, parwin karaswai. Kubilay siya buon ba, iba kaching siya manta jong pi. Mo, te, kiparok no sap, da ka niya kaching ruwa, ruk, ngin pinkut no artat, biya ka lefot in program, jong kaching ruwa kasi, naka akash ba ni siya lo, nga sap manta jong, Kecing ruai, laduk lasuk, cengibak pravin karaswai. Kebelah sibuan, Pak.
1: Betul, kecing ruai.

0: Ngisut men shibon e bangi dan bani ha studio ye Dr. Frankie S. Yangshai, ibade neurosurgeon, Jonka Nazareth Hospital, ibala pulat por kanang banyo dan banta bani hagan gestap, hagan eka program kejongi. Kapang jongka jigra ke yaka National Doctors Day mentaka snem kade, behind the mask, who heals the healers. Te halor kan eka pang, inya sngapru ayu I Dr. Iong, bat ngikirman bama pi ki paralok ki baju sngap yakan eka program kejongi ru, penya shim banta bat ngi hagan eka program daka bapi pun, shangi hau nambar not lai hendril sau, ar kandai san, ar not sau hinyo. Unambar not lai hendril sau, ar kandai san, ar not sau hinyo. So bahaya bu iki jingkili, ba I doktor insa aya kejubap. Teakum kejing sedang ya kene ke program kejongi ngisung tu ba klem ki doktor ngin amla satya banyo ya kejing kuat kejing kia ngidon kam ya kejing sumar kejongki namar ublay ula ay haki ya kejing start ke ba kerpang bakin la ban wat ikilat kelenti ban ay ya kejing kuat kejing kia yang ngi kibrio baro kibadon hai kejing pang kejing sitom teakum mangal ong bangidon ni Dr. Frankie S. Yangshai kumtang ina sedang ya kene ke program da ka ba ngina keren bat hi Nengkong ek ngasuk kemen shibu anya pi doktor ba pila pelat ya kapur ke jong pi banya dan bat ngi hang ni studio na kebenta ke ni ke program ayu ki doktor ki ong. Tinggi pedang subha ya pi segan ni ke program jongi bat ngi kermen bagi para lok rup kin sebu ki jingkeli bat pi rup pin seai ki jubab ki jong pi. Te ke jingkeli ke banen kong ek ha ke bas sedang ngasukwa ban keli ya pi naduk menol sedang ban raki ya ke sitarik unaitung kum ke sengi ba kerpang jong ki doktor ha India lane kata ke National Doctors
1: Kembali shibun kong, pa pia pediang yang akan ni ka program mentah ke step. Long apa semua komen ban yodan lang bat pi, ni peliu jeng but lang bat pi, bat ki nong sengap jeng pi. Pa dia kini ka sitarik unai tung, akan ni ka ri jengi la bu penku buram ya kaum kesengi ba ong kata ka National Doctors Day ban ai buram iki doktor jong ka ri India. Ya kini la sedang ban penku ban ya kini ka sengi la ajit usnam syajar khandai spa khandai puwei. Ban kum kadak jing burom ya wei naki doktor uba paunam do hakani ka ri India jingi u doktor Bidan Chandra Roy uba de u doktor uba ude u personal physician jong u Mahatma Gandhi ru ude u ade u nong yale nam ta jing lai luot na kamanta jong ka ri India jingi ude ru u bu breu uba Shirham haka jing sumar iki breu u ka ski kha jong uru kade ha ka ski kha ka sitarek unai tung hi pa ka ski yap jong uru hi kade ha ka sitarek unai tung te na ka ka dak jong ka jing buram na kamanta ka jing le jong u na kamanta ka ri na kamanta jong u long u kepa kariru te kila ai kila jet ba kani ka sitarek unai tung kan long ka sngi pan buram mtang ye u han rei ki doktor hi bro ka wei na kamanta ka jing le jong ki jing kit jong ki na kamanta ka ri jong
0: hi tengi sut na chipon ban tip ya kata le se ka long ka history ha ka jing ya tip lang baro ba ya ka sitarek jong unai tung la rakhi ya ka hukum ka sngi ba ker pang jong ki doktor baro hari india ban itu ya ka jing syakri ka jong ki mo na kamanta ki pat ri india baro Namar kadei kasingi ka, bat kasingi yapru, jong Dr. Bidan Chandra Roy ba piong, uba long wei na ki Dr. Kibakra, uba dayru u Dr. Shimet hi, jong u Mahatma Gandhi kumba pila yatu. Te ngi suto ba ki Dr. Kidon la ka jong ka benta ya ka. Te pila ba nyatu ru yangi ki ay ki jing tumu ba kong san jong ka ni ka jing rakhe.
1: Kajing temu ke bakong sando jong ni kajing rakhe ko jing rakhe ya kani kasngi ko mong ong mane ka long ba hoi ban pen i kajing sngongo jong kari ba jong ki breu hi baro ya kajing le jong ki ya ka kam ka ya kajing IT jong ki breu ki bla jet ya kani ka kajing kajing khot mo kata ka calling ban long doctor ban pen IT la di met bat men sim ha kajing suman ha kajing ai jing kot ki breu bat ka baro ko long ba pen-pen ya khlan ni kata kajinya day ha pereng jong kibriu, kipaj ba, bat kinong sumar ya ki. Bahkan don kajinya sengut huklem, na siliang si siliang, ba kata kajinya keren, kajinya khana, kan long kopi ya ibai ya renti. Ba bro arliang kan don kajinya mentoy ibai ya ibai.
0: Dek kita ke dek jing tumu ke bakung san e mo jong ni ke jing rakhe kemut ba ki briru ken sung tu ya ke jing syakri ba de ke jing mentoy ba ki yo na ki doktor ba ba ki doktor ru ken sung tu ba ya ke kam ke ba ki tre ba ki de ban tre de ke jing ai tu lut ba ke jing syakri ke ba ban ya ru na ke ban ta ban ai ke jing sumar ki priyo ki ba pang te Habang ipay sa kanika pangpading, jong kanika jingraki, kajongi ya kanika National Doctors Day, mentaka snem arajar apunriyo, ringkat bat kanika pang kaboong, behind the mask, who heals the healers. Pinso bahaban batay yang ikandiyat halor jong kanika pang, doktor?
1: Hoi, teman lau snem kidan laga jong ka pang bakijit, mo, te hau ni usnem ajar apunriyo kila ajit, ya kataka pang banong, behind the mask, who heals the healers, nena shalindet jong ka mask mo penkot ki, nong penkot, mo, bun sin hi ngi, ki pajba ki haba ki pet hi ki doktor ki mut baba ki long kita ki bun sin sai don kata ka jing ong ba the next to god long hadin hadin jong ble don ki doktor te ka dong kata ka jing pet ban ong ban iba mla ban mudur ba ki doktor ki pang ki doktor lu ki don ki emotions ki doktor ki kim dei ki ta ki ba ong ba ki bom long ki brio han ki long ki brio kom long hi baro khat kita ki jing sitom ke ba ki wei ru ki ki kendu ki doktor ki kendu hi lada ka dei ha kaliang ka jingbut jing parkhat ne ha ka jing thait ka met ka phat ne ne ha ka jingbut jing parkhat ne ne ha ka jing pang sitom mangiru ni don hing ya leng ba hi kita te bun sien kata ka jing sitom jingiru ka long ka yarapat lada kibriu kisngo thuo ke nyangi te ban hil li banu ban hil ya kita kinong ginong ki healers kam ka bun sin kalong ko bjinjar
0: ma
1: nomar ngiru teng teng kuma ip habangi ka kalong stressful bhai ngin teng teng ma ki doctor ngimdan ya ni ban phai shinu shinuru na don kumita ki situation ho at para doctor ki don be ka support system tama teng teng kalong ba ngiru teng ngibun ki aka kita ki jing shi tom jing shi pa jing ngiru ken
0: ho ho te ka bomut ba Kaneka pang hi ka baki buok menta ka long ba watla da piriam da ka uniform ka ba le mo ka bangi chui ya barbor ta chui te ngi tip ba ki tai ki de ki doktor te hendrai ngi sok tho ba ma ki ru ki de ki priyo kim don ka nu ka nu ka buor ka ba kam plal na ne ka ba kam krau mo ba kum ba ki priyo ki chu kmi ngti la ne ki ngai ba ki shim ba ba tang shle ho doktor la koi te hendrai nga ju sham ba teng teng ka ta ka jin kmi ngti la ne ka jin ang nu chu ki priyo ru ka ju ja long si siat pi doktor dan teng teng da ba le sim da wai ni ki wai ni im so jam so ko rin da le chi tu doktor pa ta shu i ka kama ro ki ong ni ta shu le chi tu doktor ting su ko la koi no hi tang shu i i ru klam da pa yo da wai ru te phi la ban ba tai khan da shu shu ban pin sa ha lor ka ta ka ei ka ta le se ka ba pen long ya ki ka ra du ba ki bre kin sim ba ta shu i ka dur kama jong ki ru ki so ko ba ki la koi
1: Saya kerja ngit ro kerja kawai mo, tanya kum ki doktor teng teng ni haplong ki bakloy ban. Sengap ya kerja teng teng ki beri umdi eh, bagi dia don eh kata kerja si tom hakamet kapat. Nek dia don kam ban keren, yano yano ban peliu jing mut. Abon sen hi habapet hi ki doktor ngi long ku ki beri ki ba long kipet ingi bangin long be kibriu kibam kibam dan kibalong non judgmental ma hawa ki nong pang hi ki wan shingi ngim pet da kata khamat man ong ba ngi judge phi da phi long kumnu kumnu ru ti phila be man kren hangi ha kunu kunu ko por ban yat hoi ching e jing shitom jong phi tanga thrai ho ki don ki doctor ki balong kumta ki ba khamla ban ya kata ka connection jong ki ba ka patient ba ki patient ka kham long kham klan te ga bun sen ki patient ru ki sung suk ban ne ki doctor ki ba kloy ban sanga ki jing shitom jong ki ba kloy ban ban pin sung tho ek jing shitom jong ki ta ba kumta nga thrai ki kham sung tanat ban sanga ba ban kham kham sung klan ki ta ga fun kol ma ta ha te ngi dan ni
0: ve paralok ki jong ni iba kwa ban ye kran ba doctor te phila ban bu ek jing kli hello hello tongim la shu ban ekren ban inga thara ila bu ek fon te doctor tongin ye beteng biang ba katu ka jing ba tai ge jong phi mun tan ka ba phi ong ba ki briu ki kam su jan ban kren ba ki doctor la se ki kam nang ki kam su jan na mar ba ki ba tai ban ya la ne kem pen i ken ya kata ka jing long dom ne ne kam ta phi ong phi na lo ki ta dang don shu ki ki ai ki ba ka jing long ha ki doctor ba ki la ban pai seki baki nong pangkila ban pai sepi
1: hoi ana kata lo manu doktor lo ngi kum ki doktor ngi di ban long update ila di ma bat ka jing pang ka jing tom kham tam ha ka juk mentali ba kibrio long shop and one shangiru ki ale research wa ila di ru pang ki jing pang jung ki tama teng teng par kita ki research ba ki le ru kapen kulumar arsha ai ka jing mo jing par kha jung ki ta nga ngi kum ki doktor ha ba long kum ta ngi di ban long kita ki nong pen singa nya ki ban pen sngo thu ki ban reassure ki ba teng teng le se kata ka research jung ki kam ya dei e bat ka taka kubaki mut baki day baki don ki kibon ki bryo kubaki wan dekajing perkat baki don kijing

0: ki khon ki kti ya ka jing suk ji ka ka ta ka jing im suk ka bahasor pani sa shi nong kondong ban ai jing ya rap ki brio teng teng ha ki ka ja ka sa ar ka bam biang ka bam biang hen re nga thrai ya ki le ta ka don kam bha ba ki brio kin pani ya ka ta ka jing sungo I kum gi tu ki ja doctor ki bala ban sacrifice a lu ka ta
1: ha ka de ka phi om phi kham tam shi nong kondong te ha tang in sim shas ka ne ko phone call hello
2: hello mai chong
1: ha ba phi de ma no
2: No,
1: I'm not Rafael. I'm not Rafael. Oh, I'm not Rafael. Toh, toh. I'm not Rafael. I'm not program ke jong ayu ki doctor ki ong te subha ban bu ek jing kli jong phi hai doctor in sa juba ek jing kli ma
2: ha
1: ta ngan ai no hai doctor ta in sa sim doctor ho
2: hello
0: hello khule ba Rafael khule ba Rafael
2: le si borom jong phi ma
0: khule si bon hai
2: ngala tay ba ka hen pat man
0: ha
2: Mình học được cái lockdown, tôi nghe xin là bởi vì đọc tất nghe tổn lãng tư mà thấy cũng sửa tí.
0: Hồi.
2: Cả cách phố Corona.
0: Hồi.
2: Tôi nghe xin phần mai phần chí rùa yếu bộ ông cũng nếu mà. Rai cân rạp tôi có khu, thế kỷ nó sẽ bởi vì đọc tất mà.
0: Hồi.
2: Khi càng kỳ trăm trong kỳ kỳ rõ là bởi cái ICYM. Hồi. Nhân cách lịch dụt của mình.
0: Hồi.
2: Bộ cả... Bộ cả phương mà.
0: Hồi hồi.
2: Thì phần mai tôi có chứa ngoài, tôi mà phải xin dùng ICYM. Hồi lê dịp thì. Hồi lê dịp thì. Hồi lê dịp thì.
0: Hồi lê dịp thì. Hồi
2: Hai. Tiang mot angkom di tapas kuliwi di kuli sendia nam ta I dan kunjung ah.
0: Hai.
2: Di senyang kador te ka hakan kador in mensumar I ngala pasang manuyu.
0: Mi senyang kador akan ngur komo barvel.
2: Di senyang kador bat kini kador di tang kat lais nam.
0: Ngata ka biang ru bapi kendo I kini ki dermatologist ki di ki specialist ki bapet ya kasni doa. Kibun hi menta ma tapi lah hiwan wani bani kendo ik dermatologist kin yarap ha maki kan ai maki ka jing sumar ka pakka do nak menta ka jing mik mik yang
2: ha ya
0: ma
2: ha jadi we jing doktor
0: ha
2: ngasih ngasih tan pro jing samtia ade mesti ngum to samtia am ha biang tia na lo ka tan pro jing samtia ni ai ka dao sai
0: phi biang nam ka tia ka tia ju phi men miet pan
2: tia da Takab yang siang kena penting kepulih sam siam si kapten, bisam siam itu
0: dah. Em kita boleh ban leh test si AFP, kita dan kita test kebiki leh. Kita muda kita puar bingi angka sleep study mah. Te ha hospital lah nazar ruki leh iya kata sleep study. Te kita pet ikumno ker kom tiak jom pi kalong menmiat. Ho pi lah ban skop baka paka kata tiak jom pi tengteng. Tama kadon behi kita ki jing thut kata tiak jom pi kenyat kenyat apa ding kita ki sleep disturbances ki bapi leh si pim sungut ho hand ready bat test ki lab kita. Tela kata kata tiak jom pi kita dan kita tekamet jom pi kan wat lat bi ba kan penbiang kata kata tiak bapi duk menmiat. Tak ada pi sam tiak nama sengi kan. Ni kalau awal long pipet football World Cup mentagi por mo ya. La pemit la pemit pe World Cup tela. Yo film dah dah tia jugen. Mo.
2: Hai.
0: Ta ta. Ta bar fa lai.
1: La biang bar Rafael tang kata.
2: Hai la ta.
1: Ta ta. Kuble shibun sa sen pat ke jeng semata jong pi mo.
2: Hai
1: ta. Ta hai. Teng so kemen shibun ngi yo ik tu ki parlo ke jong ngi ke be fon. Banyak sementa hak ini kalau phone in program jong ke program ayu ki doktor ki ong banyak keren bayi doktor Frankie S yang syah tinggi dang don bak ini kejuk ke program haduk menta bak ngi nyebeteng biang seki bayi pat ki benta ki ba ngi kuak bantep len ba jong I doktor I bayi don rengkat bak ngi te haba ngi pai sekini ki doktor ngi yo I ba ki hap banet pule bak kajing pule ke jong ki ru kalong ke bajalan mo doktor hadian beladap ban pule pada hatu ki dudan ki jing kular bagi doktor ki jushim Habakin terai atat ikikam kicungki.
0: Ha, ngisim ngisim hakapor barung ngisim tak hakapor bami ngisim kuman kemau ya kata ka kamram jungi kumki doktor mah. Te kata kawai kadeka kepolong ba kadeka Hippocratic oath kata ke Hippocratic ngisim hakapor ba ngipas ya ka jinglong doktor jungi. Te hakata kidon ki point ke ba ngi syat ya smai kalau ka kalong ka jing smai ba ke ik bangin le hadin ba ngi long ki doktor te kata ka Hippocratic oath hakata ngi smai ba ngi de ban bu dung kong e ka jing mentoy jong u nong pang above all else ha jong dong jong borok ha do ngi ban bu ka jing mentoy nong pang bakat ka ba le ka dikan le nang ta ka jing mentoy jong nong pang nong pang ba bat kata ka jing ka do ka jing Sumar ya unong pang kabengile kamde ban penwan jeng benpen mensau ya uha kanu kanu kurkom kat kabengile kalong kajeng le dak ban banra kajeng bentoy jong unong pang.
1: Tengin sengit sang tanda tang so beteng bian in sim iwe nong phone ban ni. Hello.
3: Hello doktor.
0: Hello kong.
3: Hello.
0: Hello.
1: Hoi, so sim I doktor in kren bat pi?

0: ओके ता डॉक्टर मदन कभी कभी के लिए
1: हाय कौन
0: वाह कि ए कभी का लाज या दामो को महकी ने की पर लियो के बात कि ए की रिता की बा खान शक्ता नो हकने का जिंपांग बजुवान हकम की ने की आयम डॉक्टर
1: hakini ki ayam tiki jingpang ka ayam liar ma ka bon ki jingpang hakini ki ayam liar ka banengkong lo ka ta ka seasonal flu bang yong ma ka bon ha ka seasonal flu tek man ta ki por nam ta ka seasonal flu ki dan hi ki ta ki bang yong ki ta ki influenza vaccine ka bang shit advice ya ki khlong ki badang red ki ba hado ka san snem karta ne ya ki brio ki bala he ba karta ki bala sha ki hinre pusan snem karta ngi shit advice kata long ki vaccines ki balong available ki bang shit a ya ki nong pang ka seasonal flu influenza bang yong ma na mar ba teng teng na kbanta ki ba dang tolot ka bor yada ki immunity ka dang tolot teng teng ka kham long serious kini ki influenza da ki yo ki brio te ye kita phila ban yo kini ki hospital ki ahi phila ban ki li ki la ban ahi phi te ki ba ar pat ki long kini ki jingpang jingpang suk po ki jingpang penhiar mo kene ka long very common manta na mar pat teng teng na ka da ka jing shit jing shit kene ka sngi ne ka jing kala jong ka chipang la chi chipang la khret ka bam ka sniu kloi te long bhaban antat ban haba bam kham tam shabar ban antat ki jaka ban bam ki ki jaka ki ba khoj ba suba numar ma le ka ta jing suk po teng teng phi na phi yo de ki hepatitis su phila ban yo hepatitis e ka long very common na ka jing bakla jong ka lit bam ki jing bam surok gibam khoj gibam suba phio kita ki jingpang ne ki jingpang ki ke ki ni ki tonika ka viral ke ki ni ki viral gastroenteritis bi ong ma phila ban yo ki jingpan yar e te phia ban pin biang ba yeng ab long to bu ki rs bu ki ki ba pin di ha ka por ba ba pin lai ban yo ken and pin khu pa sat bhai ki ti a shoban bam long kita ki normal precautions pa ban yo he kini ki por kita he ki jingpang kham long common he ga ta kita ki wi pat ki ba yong khli ki to te jenjar he ban ya da na ka to mar ba la kum nu nur khlung ki school ni ki hawale jing trei habai kundu ki brio ki to te ki wan hi te ki to tem le lebi hab shudi da da jing shit shudi na di parastomol la da kam hiar ga jing shit hadin badi parastomol di e te phab le hospital pan
0: okay di doktor ni kan sekolah ke jing kelima kamu ni nak ban differentiate kami ka common cold but kami ka seasonal flu ma
1: ka common cold usually ka dan ka ka win off no hi ka ja no hi within a few days lice ni e bun sien ka ne an ka ni ka bun sien ka respond bi hi ka ya ki dawai ka phi dan hayang mo kum ka parastamol ne ki tiki sinares pa bun sien ni sha ya di ne ki cetrizine ki to bun sien kin one bi manus na ma ki ja within 3 days usually ka yaad ka ta ka course jung ki an ki jam no hi ki breo ne de phi ba kam improve sho ne ki ti iba pang ijer ho asjer ho la sang yo yang sahya sahyao ka jing ka kiu shi kiu kam hiar di ki dawai ro te ka to la da kum to te la phi ha ban le hospital
0: okay
1: ma
0: all right doctor ka kam kliya min ta ma ko ble shi bon doctor
1: ha mi le
2: ko ble shi bon e kong hello ko
0: ble shi bon
2: ho ni shi kwa ban te phi de ma no but before na shi e
0: na de I ban rai ling do nga phone na mau lai
2: oh to ko ble shi bon e ni su kmen ba phi shi ban ta ban ngi ya ka program ma
0: te
2: to khble shibun e ekata to tengin ne bateng biang bat phi doctor khan dia halor ke to ki to ngi dan sa ime inong phone biang iba kwa ban kli jing kli doctor tengin a bit o to kalat kut nga thare ka line te doctor subha ban bateng biang bat ke to ki kitchen cooler ki ba ki doctor ki diban sim
1: te kan ban biang na bas dang ko lok ko ban kong ko long ba kar ke bingi le ka de ka ka ba ka jing sumar jing ka decision bingi sim ka long ka ban de na ka ban ta jing mun to jong dong pang ka ba ar ka long ba kar ka bingi le kam de mun bon ra jing pan man sa ko nong pang ka bon ra jing mun to em de mun pan shit to mi nong pang ma ka ba lai par ka long ba ngim de ban ya tho na ban pan ye ki breo cha phang ka no ko no ka jing pang jo nong pang kata ka bomot la da phi wan shanga nga diagnose ye phi nga nam discuss ye ka to ka jing pang jo phi ban no ban no ro ka de kata bi onka doctor patient doctor's privilege te la no la no ro ngi nam ya tho ye ka jing pang jo phi la de la da hano hano ki bishu wan ka li mo kum to ai pang kum lo yu no em la no la da phi phim kwa ban ye tho ngi nam ya tho hian ye no ro nang ta ya ban le ban trei hok ye ka kam jungi mo banam banam pen don kam bakla ye kata ka bor ka bakal don halor jungi ban shim kabu ne ban pen ban le bakla ye ki dong pang ha ko ko komro

0: Ma, dang ta bat ban yaladi pat bangin nang pen jana yaladi bangin nang let training bangin pen improve ya kata kajing nang jing start jingi kajing ka kata kajing long kata tang bangin layo kata ka degree kamut bakal akut hang ta mo kata kajing maka science ka medical science ka evolve ka nakawai usnem shoi usnem ka pher chi pher kajing sumar ka bale sthe ka ba saus nem menshwa ka ba long ka standard menta kamde suka jo kala pher te ka pher kata ka jing pher kata ka jing pen kala ka dei na ka menta jong mento jong ki nong pang de si ki dawai ki bingi ai khniat snam menshwa kim de suki dawai ki bingi ai menta ku menshwa udon tau dawai ni musulait ma nga thai khlai asngoi ni mes musulait pro khoi ke di she di tne musulait kimut baun ni musulait u yu hade hadian habut ngila bau tu dawai umde uba yarap ubne umde uba les pen ban u la ban pen pen sniu shushu ya ka met ka phajuk ki bre te utu pni mentam dan shuhi ki doktor ki bae utu te la dang ngim ngim pen ngim pen improve ila dia ngim let chi let kita ki kos mo ki beret beret ban pen pen improve shi improve kata ka jing nang jing start jing ngin nam la aban ai ban shakri ki bre ha kor kom ko padai te kalong ko ba kongsan bahadian melayu ai ka degree ro kam le ban kut tang hang ta ka jing puli ka nang ka yat be hi hadu ban da khadu la kut hi ka sngi bagi tre te ka jing kajing puli ke kayak ben.
1: Ha. Teng sutanat sebuah ni kita ke cingkular bakum ke doktor. Kide ban sim hakakam ke jing syakri ke jongki ya ki pat ba ba de ki pat nong pang ki bebun e. Te nama ka por kayak step doktor te ka kwa ke jing keli ke bangan bu ya pi ka long. Ke ka kubur ke ba pidan ban ai syake no sngap hakabe de pak ka ne ke jing rakhi.
0: Kubor mo ko ban ai syake no sngap ko long ba ngingi don be na ka banta jong pi. Mo ki doktor ki don be na ka banta jong pi tang ba ikrapat ipi ba pensania yangi habangi long mo ban shania e kata ya pen ya krishan lem yangi hakikam ki hakikam ke bingile habangi wan habaki pi wan shingi bingi ai ke advice me you open skap yaki ba ba kita hai ki barang kam ya ngathrai mar ba ngingim nginginum don hi kram ki nong pang and banyarap iki nong pang tingi hab don hi kata ka jing krishan dam na kadian ki nong pang ro lagi ka kam dot kata ka jing ya trailam apreng ki nong pang ki bahayeng jung ki bat ni tingi nam la hi ban ai kata ka jing sumar ka ba pakka
1: te ngi so kemen shibun doktor ba pilak ban pensayangi ya ke jing rakhi ya ke nik sitarik unai tung kum ke sngi ba kerpang jung ki doktor ha india bat kum ba ka pang hi ko ong behind the mask who heals the healers tingi kwa ru ka trai ki nong pang ru ki kwa ba ki doktor barobor ki devan long ki ba koit ba kya mo kanang ba kin yo ban wan shaki da ke jing kemen ba kin yo pat ya ke jing sha sumar ba nang ta ba kin yo ru ke jing koit na ki te leng ba ka ni ka program ba leng ba ki jing kran ba ki parlok ki jongi ba ba kiching ai ku blai kichong kiru ngikermen ba ublai run ip ya kiching koi kiching kya ya pi ba liki doktor baro ki badon la ka chong ka chong ka banta la ki liang ki ba pher ban ai kiching shakri ba kiching suma de ki nong pang baro ba pin yo ya ke met ka ba koi ka ba khlan ba pin la ban ai kiching shakri ka ba kham ha ba ka ba janai ru na ka banta ki bri kum ba ki ang nut ba ki don kiching su wi su jan ni ki doktor kum ta ni don kam ru ya ki doktor ki ba kwet ba kya kanang ba kin la ban ai ki jing kwet jing kya ya ki ba ban de ku ble shi bun e ya ki jing shim ban ta ki jing pi ban ni ha ka ne ka life on in program ayu ki doktor ki ong mo ku ble shi bun e ki jing shlat po jing pi ya ben ki jing bun kam ki jing pi ru mo de nge nge u ble ru nang ker ku shi bun ya pi mo ku ble shi bun e bat kum ta ka ne ka program kala wan shi pi na ka akashvani shlong
2: ha ka life on in program ayu ki doctor ki ong phila yos ne ya kachinga kren bat I doctor frankie s yang shai neurologist ha ka baye day bat kachinga rakhi ya ka national doctor day arhajar arpun rio I bapanya ya ka ne kachinga kren I day I kong lucitas tia cm bat ya ka ne ka program la wan lam shaphi da ka akash fani shilong

0: kublai phi baro kinong snap kani ka dei ka akash vani shilong ka bon chi phi how lai spa sau pu nyau pon ar meter mi thong bif ubai rang kat bar pras pa andri pu sau kula hertz pila rup ni sngi ngi ha ka di th bar ha ka news on air up ha ka ni ka por ngap dia sngu bai phi baro kinong snap sha ka program rempe ki kan thai tingin ya sdang ya ka ni ka program da ka ba phi nyau sngau shwa ha ka ni ka por ya ka jing kren na i wai na kinong snap halor ka jing sngau jung i kum ka kan thai
1: ngadei i ritik shiar kajing tibit ni ka skill ka bangi ong ha ka tin nong wei ka long ka ba baro ngi don kajing tibit ka long hala ka jong kala ban long ha ka su ka than ka shna jing shna ka shet ka tiu ka ruai ka siao ka tho ka tar pat kum ta ter ter ki kan thei ru ha ka ni ka juk men ta kim long shu ki bedang sa din ho oi what happening bon ki ding ping kyang pat ki jing e ki tu ki ba don ka mon ka bas kem kim ju e no Hendrik Yat Shaprang, Hadu Bandapoy Shakatong. Kajingantiyo yaka subtrikam jong kikantay. Kajingantiyo ka subtrikam jong kikantay. Kalong kabadon kam e shibun banwan ra yaka jing snow skem haki. Dakaba ay jing hikay ban pentibit yaka subtrikam jong kikantay. Kinsanang yo ban yashim binta kam bun haki jakatrikam. Bat kani kayaram ban yo yaka jing siw kababiyang. Ki yo ru yaki la jing tip banang jit yaka nu ka kam kat kum ka mon ni ka jing sung la jong ki. Ka jing ai jing hikai ling ba ki tanat ba pher ka pin yo la yaki kan thay ban ya shim bin ta bat no sin yang sya ka yo ka kon. Ha ba ki kan thay ki yo yaka la ban kan tiw yaki sab tri kam jong ki don ka jing sung skem halade. Ka ni ka ya rap yaki ban kan tiw ya ka jing yo. Kajing kentiu ya ka subtrikam jongki kentai kara ya ka burom ka ijot jongki ha ka imlang ka salang. Ki kentai ki balapaw ha ki subtrikam ki lalaru banang ay minsim bat prat lentilem ya ki weipat ki ba ang nuot banlong kumaki. Kajing kentiu ya ka subtrikam kaya rap ya ki banlong ki ba siyampang ban simray haba ya kendu jing e. Kajing kentiu yaki subtrikam ka penshlur yaki banyale persya yaki jing e bat banyay ne haki por ki bakhim.
0: Parlok no sngap ginya ya cha prang bat ka program rempey ki kentay da ka ba ginya phai haka ni ka por sya ka jirwai na ikong eskerika sun ka jirwai ka ba ila ay kerteng halaka kam.

0: nang no kam no ngin yo kam no ngin le kam no bangin yo ye kenaka ja chan kam ne kam tai ma te kin long ki ba shlor ban wan chek man te kam juro ban sim man ta ki na ki no kene ki ja training ki ba ngi kam ki ngo ngi a ki ki ki ngo ki ai mangi ngi ai bun ja ki training ta pi ba kin long ki ba kloi ban wan sim man ta ma teng teng dengi le chik na ki ang om kata kata singim so don por te nga sno ba da ki la wan pa den so mlab yo sno ta ka no la ko training ni la yo per jim to si bun ha bangin pendo re ta ka jing ang bangin don por ma ten dai bangin kloi kin bangin sim man ta ka na training kebut bangin sim kin kalat ke kebo kena kena bangi yo kalat ke kebo ban sim kin ki training mon marba kan yarap si bun haye ki bakin nang si bun ke ki e bakin nya jing mati perkan marba kala dai yang yi bangin yang hala ki jang ki jat bangin penmi si bun ki ki bangi dan napo ka ri la jong ngi dan kam ban penmi hi ya ki to ban pen sinai ya ki to ban penmi ken na ki to mo dem dai e ban dan su sen ya ki ba ka jing wan ka ban abar mo bangi la la ban le ngi bangin la na ban penmi hi na la de yang kim dehi ban su perkat e ta kata ka puan amar ba haba mut ye kanu kanu ka kam ta kumnu hap ni opori am hap shim kia mo hap shim kia hap don ru ka jingkit kli ba si sin ma ngala le ngan pendep ban la habala pendep ngan yo ban pen pau sha ka perte ye kat ki kam ki bala dep shim training mo shim jing hikai ti ku ble shi bun e sister na ka ta ka tu ka jing ai men siem ka jong pi ye ki khun samla kan te la ta kim de ki khun samla la ban de ki long kame ru ti ki long kame ki khun samla ru ki la ban ya tre lang na ka ban ta ban pen telun ye kanu kanu ka kam na ka ta ban pen im yakin ka sem ta la ro ban long ki lat ka mai na ka ban ta ka jing im la shal shi sngi mo ti ha shuwa bangin pen kut atat ya ka ni ka program sister phidang doni ai ban ong
1: nge dei director jing ne ka organization teng ai ka blesi ha jar ngu e ye phi ki ba trei ne po ka shwa ni shi long boy phila khot teng ba ka ne ka ngi la ban tip shi buan ki ai ki el ber kham ta mi ka ne ka program jingi ka mi ka ne ka organization jingi
2: ka du e ang ai ku blei ye phi sa shi sin pat sister ridalin ta ka jing plek por ka jong phi ba ne don ban ta ban ngi ha ka ne ka program ba kerman skem baki tu ki kentien ki ba phi phila pen sngau sha ki no sngap kin long ka kubor na ka menta jongki kham tam ki khuan samla ki bena yak saj ha ka ban wat kam wat jam ba makiru kin sdang no ikasin jam ban late training bat ban sdang ya ka kam ka baki ki la yo ya ka ta ka training knang ba ka kam ka jam ka baki ki thmu ban le kan long ka kam ka ba urlong rengkat ki jing nang jing tip na ki ni ki jaka ai training ki ba pher ba pher bat na ka lian jong ka akash vani shalong nga pha ya ka ni ka khubor kit bokir wyang sha phi sister ridalin pindan barbor hakamet ka bakoj ka khya bat ba ublei unang pat kup bor ye phi ba phinang ya cha phrang haka kam ka jam bat kumju ru haka jing la jang phi ban pat khat lem na ka banta ka imlang ka sa lang hi ba ro ko wei khub le shibun Pili osngo mentan ya ke interview but is sister Ritalin Mary Maulong halor ke jing kentiu ya ke jing a jing hikai ya ke sab terikam jong ki kentai te ke por kadang sya ingi bengin beteng syuk syuk ya ke program rempai ki kentai sada ke weipat ke jirwai na is kirikasun ke jirwai ke ba ilai kerteng kuri kasi

Yan Akaswani Shillong Achik program ya tamni nam begpa salam ko khnatum soinga pa sakantina onchenga sakantina athamnam ya program ko na simang athamanti bonga sot pribajuni dokchi bonga bajunar chakatam sot prisni point gini medium wave aru chache sotok bri kilohertz kata khnatum sorong na gata manenga ya thamona simang na gitrang ko gama dang thaigen aro gitrang arong aha khangpa subir sangmani rangba gitonga aro wa gitrang arong aha water yangjok maina Haimo nonoma sladis kalacham ya gitrangko, tawla simang na jol jol ga matanginga.

Naa batanggaman sumoyo nak ni hospital na riyang ani ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kain niya ni arekstri kaini report rangko. Gapchupile beko rabot na nangan baksana. Uni jama no tokun rangko rak na registration kakipalay no. Ruta sumoy rang na chading na nang rungacham aruyan na minnik biyani yung acham. Andiba, naa daw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari yan ching na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtuk baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gechi Bridong Kapa Digital Number ko sa nangaya, diyon patanggaman sumayrang wanak ni plak sana ba na ni record rang ko naljoke nak ni phone nun sepedo namat gano. Nang wa abhakar tunga ngo di, doktor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone nun na jol jol watat namat nai gano. Wasan wa gijan na hospital lo QR code ko scan ka enba, ruuta sumay na chadenga ni aro bimusi katani kutak na nang jawa ha. Yan kina nang gija kapa naljo ko pa aro chukum kantanga nang gija kapa nga. Nang ni number ko mat nagata na daalan abha app ko dalo kabo. Dakchakani ko nang iyang ode, 0-3 dokbri, gnisku, sabri, snigthamsku numbero na kol ka abo, ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow ka abo. Abha, ansing baljokani ko, altugupang ataha. Yako jinmani namgani na, Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya silong uyatinga.

Tauna simangna kairus marakni ringgipa gitrangko gamadang skainga aro ba gitrangaro ngaha balpak bae balmanduri aro omichuk chanchi gitake maiko ya gitrangko na simangda ojozo khnang skanagta mananggen.

Naa batanggaman sumoyo nak ni hospital na riyang ani ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kaini ani ar ekstra kaini report rangko. Gapchapale beko rabat na nangan baksana. Uni jaman no tokun rangko rak na registration kak gapal laino. Ruuta sumoyo rang na chading na nangrung atem. Aruyan na minnik biyan yung atem. Andiba, naa daw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasur kariyan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtuk baong ating ha. Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gi Chibri Dongkapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Patangaman Sumayrongo Nang Ni Plak Sanabana Ni Record Rangko Nal Joki Nang Ni Phone Nun Cepedo Namat Genok. Nakwa Abhakar Tunga Ngodi, Doktor Ni Prescription Aro Lab Report Rangko Nang Ni Phone Nun Jol Jol Batat Namat Nai Genok. Wasan Uai Gijan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumayna Chadengani Aro Bimusi Katani Gotak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija kepa nal joko paro cukup makan tangan nang gija kepa nga. Nang ini number ko makna ketana da alan abha app ko dalo kakbo. Dakcakani ko nang iyang ode, jiro getam dokbri, genisku, sabri, sni getam sku nambaro na kol kakbo, ba, @abdm meghalaya ko, FB Instagram ba X Twitter geta follow kakbo. Abha, at sing bal joko ni ko al cukup pang ataha. Yako jenmani nam genina, Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya silong uyatinga.

Hadi ni tui ruai yang uma riko ma lalu yo pertu iwi pa iwi katuwan yo snyawi sai wi ruai yang uma telmi lekyang iwa pertu kam ko has lawang.

0: Christensen Kela Ibelong is Senior Animal Husbandry and Veterinary Officer, State Laboratory, Shillong. Kajing Ikren, Hakabi Day Bat Kajingpang Japanese Encephalitis. Kumnu Kasapriang, Kumnu Kayabit Nekimrat Shikibrio, Bat Kumnu Bansumar Bat Banyada Nakini Kajingpang. Kebeli pi baru ke parlang nong snap, ha kini ke por, ha kini ke program kejungi meminta kejanmian, ke program kebidai bat kari jengri. Ngisung tenat bangi don bat ngi Dr. Hostesan Kela Ibelong I Senior, Animal Husbandry and Veterinary Officer, State Laboratory, Shillong. Ngin yakran bat I Dr. Kela, kebidai bat kawai na kejingpang keba juyok kini ki jengri, kata kadega Japanese encephalitis. Kumno ba kini kejingpang kalong kaya bit na emne kimraat shikibriyo bat kumno la palong kini kejingpang I Dr. Kela in pencahay ngi hakabidei bat kini bat nga kermen ba kini kejingikran bat I Dr. Kela kan ay jing mentoy ya kinong rep kamtam kiba ri jingri bikin la man sumari ki jingri jungki bikin yu ki jingri kiba kot kiba kia. Hakabening kong apa yang sengawai pi doktor, sekarang ke program. Kajing keli kabening kong mukawat mat keli pi. Kak bayi day buat kini ke Japanese encephalitis. Pelapan patai ngi ke ika jingpang Japanese encephalitis.
1: Beli shubon ni pi baru ki nong sengap ni kapor. Kajingpang Japanese encephalitis kadei kajingpang kibong ten pareng kadei emerging disease ni kajingpang kabas dang mi thamai. Hakini kapor. Kamtam eh kajella me khalia jungi. Di kegani ke jingpang Japanese encephalitis kadai ke jingpang kaba lapelong da kinyang jingpang virus kibala tipkum ki Japanese encephalitis virus. Kini ki hap haka family ni kekardan jongkita ki virus baki khot ki flabby virus. Kini ki virus kilong ki basher khai bahan amar ba ki kita apat ya ke jabing jongki brew ki bayo ini ke jingpang. Ya gani ka jingpang Japanese encephalitis lalap ningkong hapo ri Japan. House nem khat praspa nyopo but hakis nem ki ba bod ru la danglap shu shu ek ne ge jingpang hari Japan but de na ka ne ka daw bala khot ek ka kum ka jingpang Japanese encephalitis ti habang yong encephalitis pat kamut ka bakta ek ka jabing kamut ka ne ka jingpang la khot ru ek ka kum ka jingpang brain fever ne ka tak tin khasing la ban ong ka jing shit met ka bakta ru ek ka jabing haba ki briu ki yo ayo ni virus tikapun kle bej ro ne kta e ka jimuch par kha jung ki briu ki ba yo ayo ni virus te shisha ga ni virus long ba shir khai ba na ma bu kta e ka jabing ni ne kran shu shu e ki ek bidon kam nam ta ban fikir na ne jing pang ru kan
0: ble shi bu doctor e ka tu ka jing pen shai ka jung phi shi pang ka ni ka jing pang ka ni ka jing pang kum no ka sapriang doctor ya ki briu bat e ki mrat kum no ki briu ki yo ayo ka ni ka jing pang Japanese encephalitis
1: Kanika jingpang Japanese encephalitis ki khot eka kum ka zoonotic disease. Zoonotic disease kamot ka jingpang bay bet na kimrat shakibreu. But ka nika jing a bet na kimrat shakibreu ru kamde direct na kimrat shakibreu ka de lengba ka jing dait jong ki skan per jong kiba ki khot ki culex mosquitoes ki nika de skan per jong kiba thek kiba ra eunio virus na kimrat shakibreu. But ki ra yakini ki virus. Naki mrat kum ki sniang niki sim cloud niki sim ni kenjahan ki badon yo new deu ni khnyang jingpang virus kini ki khnyang jingpang virus kim kharoi ha e ha e kim kharoi ha ki masi ni kim kharoi ha ki web ki jai mrat ni tang ha ki sniang but kini ki sim niki sim cloud but ki kharoi ha ka snam jo kini ki sniang but ki sim cloud but lengba ka jing dai jong ni skan per jong haba ki dai pat ki breu accidentally but kibriu pat ki yo in jingpang Japanese encephalitis kan jing sha ka dei lengba ki jai scan culex nam ong ba baro ki jai scan ki dei ki ba sapriang new virus ne ki dei ki jai scan ki ba khot ki ki culex mosquitoes ki ba dai ki briu kan na ka jing ra yu ni virus na ki snyang ni ki sim cloud
0: ta ko mot ke ni ke jingpang ko mo phila ba tai ki dei ki ba kham yo ba ki dei ki snyang ki sim
1: ho
0: de ka dei ka ba pen sapriang lengba ki scan pa jo
1: scan pa jo
0: kani ka jingpang kaya bit ni em sheki para briu pat long naki briu sheki briu menta pila ada batai nei ka bay bit naki merat sheki briu ha ba ki briu pat kin la yo kini ki jingpang ha tu kaya bit ni em sheki briu pat
1: ngi de ban so tu shai ba ngim de ban ting pat kan ki briu ki yo jingpang Japanese encephalitis ka long pen shai ni ka long ba kam ye bit naki briu sheki briu ka long bitang naki merat ki merat ki tang ki snyang ni ki sim

0: lao ni kisim henry parabreu breu bla yo it kaching pang umla ban panya bit kan chekibe ki breu te parabreu hi kam ya bin kalong be tang ning ba kaching dai jung skan per jong jing sa phyang na kimrat ma chaki breu kan te breu ba yo pang ga japanese flat lao jer ho la ne da ka jan jing shit e ki ni virus ta ki breu henry tang it to breu hi ba sham ba yo it jing stom e shak ta e ka
1: Pai shakani ka jingpang pat doctor, ki eki da kishin ki bangila man itu, ba kane kade ka jingpang, Japanese encephalitis, ha kimrat ki jingri, but ki eki jingri ki ba kam shakta mana kane ka jingpang.
0: Umde baro ki jingri ki ba don yu niuk nyang virus, Japanese encephalitis virus, henry uniuk nyang virus, umjupin e dak re ki da kishin, ha ki snyang len ha ki sim klau, henry u kamjur ba u tau ba jingpang ha ki breu. Leng ba ji sa dai skan per jong ma om ne but ki breu pat ki pen e ki da ki shin jong new virus kan ki da ki shin jong new virus ha ba la wan kan ji pang japanese encephalitis ha ki breu ki pen e ki da ki shin ki ba pau ba sha bar kum ka jing tha khli ka bu jor ka shit met ka jing bom la ban ban par khat ba na mar ba ka kta e ka jabing te ka jing mo chi par khat ru kam kam long clear show But kajing samthia man kapor, kajing bom tibriu teng teng, kajing kyu, but kala ruban yen lam shakata kajing yap shiliang mo, ting kasi giong ba mla ban punki ka met lane kta ba ka jabing mo. Kani kajing pangli ba ng hap hikir ba kamtam ha ki klung kna, but ki ba shakta ba ki de ki to ki ba dang hapo a kat sans nem, but ikitemen ki ba la kam henry po sans nem shaneng kta ba ka ni kajing pang ba uni virus u yorung ha ka met junki, but hadin ba pan e ki dak kajing pang ha ka met junki breu. Une ukhyang virus u yo rung chka jabing jong ki breu but upen e ik ta ki dak jingpang jong ka ki badon ka jabing tum ka jingbom ti breu ka jing khyo but ka jing ya shiliang ru teng teng but la da ngim yo ban sumar kham kham kloi ki ka lab ru kala ru ban elam sha ka jing yap henry ya ki snyang pat habang i kren pat ya ki snyang kam ju kham kta kam ju pen ithan gi ni ki dak kishin namar kisnyang kilong ki ba kham klan ba ka bormet but new virus da kham kta ba kisnyang ri kisnyang kilong kum kta ki ba ra e new virus ki ba virus u im ka met jong ki henry ga ya kisnyang pat ka kham kta ba ki tu be dang pun khon kan sa don ru ka la da new virus kta ki dang pun khon kan don ru ka ching hap khon jong tu kisnyang but ki kisnyang ki ba kharu ki don ka ching duna ka khot met ka jong ki But teng teng ru ka judon ka jing kiu ka jing yap jong ki snyang ni ki kun snyang ki ba don yo ni khyang virus henry ka jing sha hi man ka por kam chu kham kta ka nya ki snyang ki ba sai ba klan ri kta ba tang yi tu ki kun snyang ba shu kha la ne ya ki kmi snyang ki ba pun kun ka por
1: ti ki ta ki ding ki dak shen ko mot a ki bri ka pau ba ri ha ki mra la ni ki jing ri kum ki snyang ki na pau
0: ka kam da pau sai
1: ti bu ki ni ki snyang doctor ki bdan ni ki virus nei ti na ha ba ba me ki ni ka do ka ta ne em ka da ka ba ba pa de ka do na mar ku ma pi ong ka sa priang te ka de na ki sky nei ti ne ji bu us nyang bla don pa de ki ni ka jing pang ka ta ne em da ka ba ba pa de ka tu ka do
0: ka jing bam do la ne ka no ka no ka products ba mi na ki snyang ba yo ene jing pang japanese sense pa kam ta e ki brio namar bunsin hi uniu virus u shu em ha kisnyang han reya bang ula mi ula expose chabar uniu virus umla ban em te umde uba ong ba ngin ba mi ka dor kan kta ki bru em kam kta ki de kadai bit tang na ki scan per jong ki ba kejit to kas nam nyu snyang ki dai sai ki bru te kane pen sa phyang jing pang om ling ba ka do snyang le ne kno kno ka ki jing mi na kisnyang ha
1: mlishi bo doctor ka to ga jing pensai ka jing phi minta pan ni phai ka ni ka jing pang ha ka ni ka jilla ka don ni am ha ka ni ka ri india ka jing ni la ni ha ka ni ka jilla ka jing ni to ka ni ka jing pang la ju don teng ni am
0: ka ni ka jing pang ka don ha gun ki ri jong ka parthai kham tam ha asia ka ri continent asia jong ni kum sha south east asia kum ki ri thailand ki cambodia ki vietnam ki philippines but ha india jong ni ru but kham tam e ari china but hari india jongi ru kane ka jing pangla kala don la bun bun snem kham tam ha ki jilla uttar pradesh ha bihar ha po west bengal ha po assam arunachal pradesh but ha jilla jongi ru kane ka jing pangla jor ba kane ki snem ki san ru snem ken jela jungi ru kani ka jingpang ka dei ka kamram jungi bang ha phikir bhana ma kala nang jur jela jungi ru khamtam e habangi pej bhai ki district ha ka jela ngi ngiyo record ba kani ka jingpang kham jur bha sha ki than west giant hills hari boy east khas hills kini ki jingpang lastang jur bhan rei mentar ki wei district ru chagaro hills ki la stang ban report ini ka jingpang
1: kani ka jingpang kuma phila batai ba ka kham ja ba kumha ka jela ka jingi ki Riboy district ki Giant Hills tharai imat kade ke jingpang ka ba kham ta ba shi ki ja ka ba kham shit kham sa de doctor ka ka nu ka por la ni ha ka nu ka ayom tharai ke ni ke jingpang ka shi kham ja ba Japanese encephalitis
0: kumbang la tip hi ba han ki kot khubor la ni ha ki research paper long ba ha ki we ki jilla shari india kumha uttar pradesh ha bihar kade ke jingpang ka sha ja ba ha ki banai slab ki banai monsoon season ma ki ong ki banai june july august te kumjuru ha mekhalaya jungi kane ka jingpang hinik snem ba dep ka sha ja ba ki bun ba ki banai ni july august henry ha bangin payment ta pat kane ka jingpang even ha ki banai october september ru ka don ki kane ka jingpang kuma phi ong ma phi ka kham ja ba ki jakka ba long kham long shit ki ba kham kham bun slap ni ki ba ki jakka ba thung ko ba ti namar ba bun skan per jong ki em ba tu ki jaka kan thakno no jaka ba bun skan per jong kane ge jing pang japanese encephalitis ru ka bun ba kan jing sha ka kane ge jing pang sha ja ba ki banai july august por ba half stop ba ki nanduk banai june and rebing pigment ta pa te ngi de ban pikir ba ngim de ban ong ba tang ni ki banai ka jur and reking happen pikir ba ba men ta ro september october ki dan don cases ki ba report in jing pang kan
1: phai pa chaka jing sumare ki ni ki jing pang doctor ki ek la jing sumare kini ki jingpang but hatu don em kinu kinu ki tika la ni ki vaccine ki baju ai ki marat but ki jingri ban la kini ki jingpang
0: ka jing sumar hi nama ka de ka jingpang virus japanese encephalitis virus te ka jing sumar hi kam ba tikna nam ta ni jingpang kam kam don ken re ni la ban ai ki jing sumar pat kum no ban pun tu nai ni ka jingpang ki ong ek tin pharen ka symptomatic treatments ni la ban pun tu nai ka jing shit kamet ni la ban pun tu nai ki jing ta jong ka yak ka khli but ya ka jing shit met ni jer ho ni jing ta khli la ban pun tu na da ka ba ai ki dawai ki bai hap ni jing pang reban pendu hi ni jing pang sima ka wan ha ki brew te ka kham jinjar hi henry ka kalong badon kam ba ban yada ni ke jing pang namar ba bun sin hi ki jing pang virus ni la ban yada na jang jing jing ai tika ka ba tikna manta hi ha po veterinary department jongi ha ki snyang nim don ka tika dhadu manta kim pa la ban pen mi ye ka tika ka ban yada ki snyang nang ne jing pang japanese encephalitis henry kum ka jing tip ka jonga ha ki khlung ha ki brew pat naka health department ki adon kani ka immunization drive ka chungki hak ba ki ai tika free ya ki khlong ba ya ki khna ki ba po kha san snam leng ba kani ka jing ai tika shisha ka long ka ban ya rap kan ya ki khlong ki khna ban ya da na ni jing pang ma no no por ni la ban shak ta ni jing pang te ka long ka ba don kam ba ba ban shem ya kani ka jing ai tika ya ki breu ho ya ki mrat ngim pa don kani ka tika
1: aba ke jing sumar he la ban sumar ke tika ke beti kenarum dan ni kini ki jingri tiki e pat doktor ki la jing ada ke bla ban ya da ne kini ki jingpang japanese encephalitis ha ki jingri
0: ha bang imdon ke jing sumar ka ba tikna nam ta ni jingpang ho ing la ban le kum ba ong ne ka symptomatic treatments ne ban ye shpunduna ni ke jingpang ka badan kam bha yang ki pat ba ka long ba ni men pet bha ki la jing ada ma bun bha ki ni ki la jing ada ka ban yarap ban light na ni ka jing pang ka ba don kam bha ka long ba te ban pun du nai ka jing don jong skan per jong da ka ba ngi ba da ki da wai ha ki rut ki kya jong ki yeng but te ban pun non kam da ki la ki da ki mosquito net ma ki musari ki ong but ta da ki da wai ban ba skan per jong la ni ta ki insect repellents ha ki musari ki jong yi ha ki jan ha po ha yeng ha sem but shua ban thia bar bor ru deban member de ki dawai beskan perjong men men kum ki mosquito coils ne ki dawai ban bala ban thang da ka light khnang men be ni ki skan perjong nem panyap is skan perjong but ni le habang in lech ki jaka ki ba bun skan perjong ni deban phong da ki jan ki ba batap ye ka met ki patlun jrong ne ban patlun kon re ki jan ki ba jrong batap ye ka met khnang ban light na ka jing sha da skan perjong but kabadon kam bhai ki nong ri jing ri pat kalong ba dei ban sumar bhai ya ki sem snyang ba ki semsnyang jungi kimde banlong ki ba jakhlya ni ki basma utung ba omde ban thya ha jan jungni semsnyang nang ta ban pin khoj bhai ya ki nyut ki kanbat ki jingthung jingtap ki ba don saudong jong ka yeng bat ka semsnyang bat ka wei ka balong ba don kam bhai ki nong risnyang ka long ba kimde ban risnyang ha jan jong ki yeng ki sem namar ba dakadon ka semsnyang ha janing a sem ki skan per jong ki bon but ka advice ka long ni por ka long ba pide ban pin chingai kumba lipo do sanpo meter ka jing chingai na ka ying ka sem ban ri ye ni ki snyang ka ni ka long ki skan per jong ki ba khapal leng ki ba roi tu chaka kim la ban wan ken sha ki ying ki sem kham tam ye ki nala ne ki karpong ying baro ki dei ban ber da ki dawai ba ki skan per jong ki num wan kum ki phenyl ki bleaching powder but kham tam e a ka porcelain kim dei ban penlang ya ki top le ne ki nala namar ba kini long ki jaka ki ba kini ki skan per jong ki kharoi ki khapleng but ki kharoi ha ka jing don jong ki but lada long ka bala kawik advice kalong na veterinary department kalong the long kabala deban rilang ki masi ha jan jong ki semsniang namar bo ni khnyang jing pang umla ban kharoi ha ki masi kumbang omne umla ban kharoi ki masi kalong ba u don tang ha ki sniang khnang bo ni skan par jong un om dai ki breu ha ba la yo dai jis nam na ki masi te kata ko advice kabala la dingi deban followed kawai ka badon kam na ki laboratory test ki jongi habang la depth test ki to ki sample jong ki sniang habang la yo eka report ka ba tikna badon ka ni ka jingpang ha to ki sniang de ban panya khlat kloi kloi to ki sniang ki badon ni ka jingpang ba de ban bu kar pang ki la ka jong ba de ban ban ber da wai ya ki to ki sem sniang ba ban sange shipor ban bu snyang hatu gi jakka badon ka ne ka jingpang ka tarli badon kam ba ni ka por but ka wei ru ka long ba na om dei tang na veterinary department re na health department ru ada don ki briu ki ba sham ni ki dak ki shin ki ba suspect badon ka ne ka jingpang ki ban pen tip kloi kloi sha ki veterinary doctor ne sha ki doctor briu ki health department ki badon ha jan ba da subab don ka ne ka jingpang khnang ba kin yo ban le ka badon kam but ban khanglat e gane ka jing sapriang jong ane ka jing pang Japanese encephalitis
1: blesh bon doctor ek to ka jing pen shai ka bamnia jong phish pang ka ne ka jing pang Japanese encephalitis kumnu ka long but kumnu ka sapriang she ki brio ga kermen ba ki basngap e gane ka jing ya kran ba ki bayo sngo kham tam ki nong ri jing ri kin shim khia e gane but kan long ru ka jing men toy ne ka ta jong ki ba kin yo ki jing ri ki ba koi ba khia but kum ju ru ka jing ko jing khia ai e ki brio khadu doctor chaban pankut ka eka khubor ma phidan man ong shiki nongri jingri ha ka bede ban sumari yegi jingri jongki na kini ka ja jingpang Japanese encephalitis
0: dene ko por man pankut ka long ba ni tip shai ba kini ka Japanese encephalitis ka long ka ba shirkei ka ba laban panyap yegi breu khamta mi khlung ki khanna kumba ka jing ong hi ka ong ba ka jingya da ka long ka badon kam but khamba ban ye ka jing sumar ding de ban shim kya ka nam ta ne jing pang Japanese encephalitis de ban shu they sting and de ban shim kya ka ba it ka ye ki ye khlung khna but kum ju ru bha ba phi ris nyang de ban sumar bhai ki snyang ta ka rukom ka ba de ban le kho ye ki sem snyang khna ban ye ka jing pang ka nom sa phyang but ka long ka ban don kam bhai ngi ban ya ya snok tilang bat ki department ki ba phel phel ki ba yele ban rat ding khong ni ka jingpang ka ba shir khai na ka jilla ka jongi
1: ble shibo ne to khum bor jong phi ban nga ai ka ble ru ep doctor phlap lai por manan chekni ka studio man ye kran man ngi man pen shai ha ka be de ba kini ka jingpang Japanese encephalitis ban nga kermen ba ki no snap kla yo jmen toy na ka jingi kran bat phi ti sach sen nga ka ble ep ble shibo
0: ku ble shibo
1: long nong ngap bat kham tam ki nong ri jing ri nge kirmen ba phlai yo jing men toy ba na ku tu ke jing ye kran men tan bat e doctor hosterson kala e belong in senior animal husbandry and veterinary officer state laboratory shillong ke jing ye kran ha ka bi dei bat ke jing pang Japanese encephalitis ke jing sa phyang kum nu ke bit na ki mrat shekibrio kum nu ban sumar bat banya da na ke ni ke jing pang Robert Long Nose Gap Katungila Poyu Shakabuko Janganika program, Kisau Samoy Bamintaka Janmeet. Yakinika program, Lawalam Shapi, Palapinbit Binbiang Daka Farm But Whom Unit, Jonka Akash Fani Shillong, Tat Hadubinishambiang Koikapor, Kublai P. Baro, Kanikade Akash Fani Shillong.